Ukamawa, Aymara Marga, Aymara Uraque, Kunamasaram Rantataji, Askarama Panaya, Hachatata, Hachamama, Hilata, Kulaka, Kunamasu Yuanakam, Pichur, Sadnachtatana, Oire Yawir, Nakakipene, Salia, Yastamuyutatha, Neithkiti, Hanukah Pachaparut Purhi, Salia, Oiraha, Yastai, Kuchiri Yumpaka Paksinukam, Oireri, Katia Kepan Kiptanyat. Ukas arkanya arkiwi kunam suairan yakep tokanekan khatullah khasumasta khanantata ukak walikini usi yakepa hani ukaha nirakip pe yakepa nha khanirakipi hikis kharakit kunata kunate isapa pkhtati kastanyana runha desequilibrio climático mayampi kutikipanin desequilibrio climático. Mayara kisti, cambio climático. Ya, ukas turkta, turktasje. Mayaja, desequilibrio. Maista araki, akamatiama. Sapa maratiama, uka kepajireja, ukam parlatawa monati sepina. Hani usustiaen monapti. Han ukaja. Tantit asipkhansa, amuit asipkhansa, wakicha asipkhansa, huaspur yatiki pasipkhanyani. Hani yakis khanyanaka utkhany pataki. Hichamaraja, kamsapkhisa, lisuyo kalyawa sarnakansi. Hanukaje kamsapkhisa, super niño. Pasirunakansi apkhasmane. Kaisa kherwa junt uchumi urakena kanja sintiwa hayunse kasuna suni urakena kanja ni ujaljani tsaso yatiase chakami charakinyan pukt alinyani uhint alinyani laira kunams utyasi priyatana laira hanika Hach ama makina nakas uthirin thandi. Saja hani uthirin. Kami chap khirin sa. Ha? Ain hasi khirin. Saja. Ma pusuro piskuro asta ma tungkan tungka hiltata. Wisinu naka wuhinyo asta sait ayap khirin. Hichasti? Autoridad injeta tiama que japta ni hanuka ha kau kitara khakhta ni ni kami chap khanyanis ya kepa sabchinya ni ya hanira ki utkhite istanchan kha yapu yapuchirna ka uyo chirna ka ma kau khane ki khepar khapta san cheka pauga ni saja kama marana ka khipana Yakepa hilanakaja kuyakanakaja sarjapje hachamarkanakaro kuri tokanakaro ukamasa ora kayapa ukanaski sal ukanaski ora kayapa tatapata hanukaj mamitapata hanukaj hachatatani hiri hachamamani hiri chasti kamichadegnana Uka ora ke kitete khait kharaki azindun ukam sap khatai yaka mangkasin patak kolkele utite ukalampe phukul azwenya taki hanuka kha wishin askitski paenya taki hanuka sti kamicha phanyanis Hinkara histiate. Hayak kunamsa. Huaspur yanapki pasisana. Ushnyanak sait eten. Inyarasana de. Yakepto kenagan ha. Chauhinyanaka. Tiesi kipene. Saja umayakipi mauk. Maikanta tarke. Yuali hamarana karke. Chilani. Yakepa ha kama. Askichip ha. Askichap ha. Tati. Askichap ha. Vai maquinaria este
kolke tekira ki. Hicha ha makinaria ha hani diesela utkit sa. Ukami ipana, kami chapkanyanis. Kuas pura hani tati pas na yanap kipasinya. Ha? Hacha tata kami hani chamatukuta hani inake yasto lakake utias kisyo. Chamamas lakake Kamas uihaja awati takipinihe karwalyas awati takipinihe per ratu ki parakta khain sa kitena gata istanjan utiasitana takin ya ukan gama residente nega chakara tau se wi kupana ga khani kon kapasto yakaro alkil khap chakar khap khus Tantit anyapan, amuit anyapan, munate isa pirnaka. Kunamsa, ka hutiri paksi nagata ki wakichasi nyan. Kunate kya kapaha, ka ukente hawira naka uti ukata inyas kaptani, ir pakanis na sasa. Uti umaya ki, ka hacha hawira, desaguadero. Kaukakot saptani, maikan tata uka hawira ka. Uka ta irpa kata hilar kana ko ka kigiti mayakan to tawo sa pamara kaisa ta tika ka to ka tsara kanera ki uka ta ka tsara kan hesana kaisa kam sa tasa peru to ket ma hawira mistuni ukam fixisan kama lak waira sartipana kwarul tamanta kirakche handi katiska hawira jana kyam utyu kalesa sta tangkan tak kira kei laka. Aukat khachalya. Ukan tit khan maya kant khane. Ka popo kota suan suta. Ukami ipan kha takeni parakhtansa. Takeni kitina kata kha anchicha kha istansyan sta yakuruna kan khi. Umal apaskyap kuka punyon autona kampi. Ukahani esta maratukui kamaha saihanite wihinyan sap uhrunakans inasa hankak parahtans a ver kitina kata hach amarkan utiasiptana istansian ora kesas uthi kunam supanakarusa yanap abhasna ha hanuka kama ya kuna nata kikipakis kiusanyani cha Pai hachas pao parlanya munati isa pirna katukui hanyataki inas ya kepa sapchini kon hao ka zamir isa parlasis kisa siap chakasta. Humana kata hait hapsma arus ki paui amuit aui tantit aui lup ip hansa taki takini. Nayam peha karur kamapana.